0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuno wakati tremani. Sikumani tomani, kuno wakati tremani.
0: Chinamu nana katunye zemunana, chinamu tana katunye zeta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa ulicho.
3: Basaba ne banyabo abatuuliriza baniriza ako nnyo ku programu ya Feyo naku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli ali woli isa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira programu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
4: Ebyange biba biwedde.
3: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
4: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajati Maimuna.
4: Wanjisebo.
3: Embeera nawe ogiraba.
4: Embeera ngiraba.
3: Bintu nga bitabuse.
4: Embeera.
3: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
4: Embeera nange njiraba naye embeera amina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola. Embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kye mbaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
3: Kituufu.
4: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
3: Weewaawo.
4: Oba ojja kugaggawala oba by'okola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
3: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
4: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
3: kyayagala kifunira wali
4: okukifunirawo
3: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki
4: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo.
3: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
4: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
5: 07-8-14-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-8-14-15-4 ne 07-90-52-71-25
4: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'onga nti Ajati nze ekyamazima njagala ssente zibuze bannange ssente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze eki
3: kiwedde
4: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
3: nga kati musuubuzi
4: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
3: ngali ku nyonyi
4: nakubira nti onzijukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleka
3: mali ati soko kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
5: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
4: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli newebuuza mu kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
3: mwana asasula ennyumba
4: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
3: nobako kyokolawo
4: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
3: ng'ali
4: mu motoka alimu n'abaana be
3: nakasooli nga yabisuulawo
4: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinnyumira kubanga bwe muba obulungi
3: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
4: gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
3: buli kimu
4: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
3: tosinga
4: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente ennyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
3: ne mukyaki otuula mu maaso naye oba badde tosaba
4: kugambye nti nkubira essimu zange
3: aja tizituddiremunko
5: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
3: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gamba buli muntu yenna ddala ava buvye eri ng'akuba ssimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
4: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki
3: simu
4: onyinyonyere nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
3: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
4: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
3: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
4: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo omwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
5: 0 7 8 4 15 14 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 abiri mutano zero msavu nyamu nana anamu nya kuminatano anamu nya ne zero msavu muenda zero atano mbili msavu muemu abiri mutano
3: tuyanziza nyo tuyanzi genga we nakusabi ajati maimuna
4: isibu
3: msavu kilize sima nyo vude una atusobo zesa nenge nakusaba bantu muena wali wano we maku wado mzindaro okozeseda chika bili ya chinene nebano basobolo kolachi okubuza ako kwajati kubanga abamweta aga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngawinzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala ao yogereko najati ajati uno nawo gwo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
4: chikiriza ndo gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira nakatengo mutima mpulira no ne meme yo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade kulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe nkula mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira gakubira ki kakana nze bwentu bwenkula
6: bananga ja simayi muna
4: wanji nyabo
6: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumulizo kanti ngakuwe wevu
4: ndabira wa
3: yemotokezo lazi bakola chitumpo
4: bana la ufikum
6: chama zina chalo ya chuso bulamu wangu
4: yagala kuwe ye
6: nali chasinga ko yati tachimala ne kadi yino ukasubira dalanti chi ndowe nategedde
4: Mungu akongere
6: buli jondo otakula bako. Mbeka katono kenguwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
4: Neyanziza mkwano neyanziza
6: kyendi kuwa
4: kikugojozewo. Balaka lau fekum.
6: Nzokutegera. Kole
3: birungi asimibwa.
6: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Kamani si chainza kudanguru.
3: Bambi.
6: Nenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga ndala twezimbe naye nga talina okiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
3: bizimbe
6: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
3: na kulekera abana
6: mwana msajja nafa
3: miaka munana abana babachali batoka
6: aha ayitwa je tuna zimba kwanja sijakola because business tubera we kasenge omusajja bwanfa ko ne nebuza che kiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange ze nasa mu business ezo wabula nga boba gamba chimu kwato mwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende
4: bali baloza za
3: mwana
6: ne bango bana abana nga bagana abana bawuli ambo ngambo si babwe nengezaako nwanenga omukazi nenga omanyi ti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimba kinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsine mpulira ng'enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitege embeera nenyinza mange nambuuza kyeki
3: ani atagyeko simu tuzigyeko bannange
6: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egaina mbuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katikakutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali alinawo akadaala ewaka nangamu nayebeeranga awuntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri nojja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange
4: sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
3: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna ngamba
4: nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
3: bibadde
4: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira nenga ati wana onagamba bugambi kubabukubisimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
3: nosokokubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde singa wetandikira
3: abooluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga ntibinangamba
3: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
3: kiwedde
4: nemugamba ajati wakiri obanzijje buzunkwateko
3: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono mukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambye kiwudde naye kinasoboka
3: kinagwa kitya
4: mukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
3: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
3: nga wafuna nnyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejjanmpulira nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ettaano
3: ajati kereza omwana akwe kuhaga
4: yenze munange nze nabaga kasita onkubira esimu yenze kasita okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza onyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiriddeobankola kugamba simanyindy
5: Zero msavu, nya mnana, anamu nya, kumi na tano, anamu nya. Ne zero msavu, muenda zero, atano mbili, msavu mwemu, avili mutano. Zero msavu, nya mnana, anamu nya, kumi na tano, anamu nya. Ne zero msavu, muenda zero, atano mbili, msavu mwemu, abiri mutano
4: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mba nkirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
3: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati funayo ne ku mwami kali wakiri
4: kale naye ajambuzeeko akatuli
3: sabo sembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuzeeko sekendi sabiri musanvu
7: oweekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutude aje ati nsanyuse okulaba
4: kale sebo
7: asivyo cha mama
4: mbulunji sebo olioti yeyo
7: jendi mama
4: bitambula bitia
7: amazi mama kufu mama weba likuweza
4: amina
7: nalisi chisubi ya
4: mde sagala mukabe esanyu liangi mungkubi desimu aje ati chino chinuma njagalo demu mungkubi desimu mungambaji ati ndibulunji
7: presenti
4: esanyu liangi
7: evi nitu vien zize na vyo sonde kubi ingiza munda asikari angambi visigale bweru mbile tede wana amalizo kola vyako la munde na jakuja agende na vyo mama ebintu byenze na vyo nsaba imoto kebirese genze na itu jaku ya magezi osobolo genda na vyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu kwa kinangi sali bulungi na genda nempa so mchala na iba na bachala bakulukulu betusanga musanze mkubo ono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alam nezituko kukumkubira mumutwe na ye omuchalo yamala nazaala omwana na vera no omwana omugamba twala omwana mudwaliro agana twala omwana kusomera agana kola kino omuchala namala ke mirembe paka banatuko kwaukana no omuchalo ibona kubira aja te simu na ngamba omuchalo mazena yibanga kine mugamba mama omuchalo mazena yemyaka angena na ngamba omuchalo yakuzalira omwana konze ye na ngamba omuchalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa ati ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
8: ngajati yakuwa bwi magezi
7: ajati mali muna enamba najifuna nfunye ku mukwano gwa bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo wewakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naala mu mukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
3: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
4: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba fe batubodde ajati aganye
3: bannaanibudde
4: bwe buganye
3: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
5: 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25
3: kajati kagambo nga kambo vili ngotu
4: kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakite weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
5: 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5
4: Zajati maimuna
3: tuyanze nye tuyanze gaunenja uliriza si inza kusoka wao ajati wa yogera ze sina chenziramu nyongera okweba za mwena babadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo vya ajati ngebi okusaga mugende mukube esimu
5: 0 7 8 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5 0 7 8 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5
3: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: Kubantu babuli jo era kino kya unikiriza abantu banji ambulirizo obuweereza bwa buzizza nnyo wansi okuvira ddala mu makanga ayita mu butabi era jjo lya balamu yayise ekiragiro nti ne bw'oba ng'oli mugatte naye nga tosoma sande ne bw'ofa teri kukusabira okujjako nga bamaze okufuna alipoota ekakasa okuva mu bakulembeze ba katabi ambuliriza mu myaka gino era abadde mukaawu nnyo kubataagala kkola era zze alambula amaka okulaba buli makanga gabaamu ennyingiza n'emmere emala alafubanye nnyo ku buyonjo mu maka era jjo lyabalamu yayise ekiragiro nga batakyayagala kuddamu kulaba mu Kristo ye nasula nankoko bana bisolo mu nju okukuuma obutonde bw'ensi tekimuva ku mumwa yakosa n'ebintu ebirala bingi ambuliriza mu kujaguza emyaka gye kati omusanvu abantu ab'enjawulo bamwogeddeko bye batasobola kumwerabirako era ku lw'obwakabaka bwa Buganda Pookino Jude Muleke omwami wa Kabaka atwala essaza lino ery'e Buddu annyonnyodde emiramwa omusumba gy'azaatambulirako egitasobola kwerabirwa gy'agamba nti gikyusizza nnyo obulamu bw'abantu ba Kabaka.
1: Omusumba waffe yajjira mu kiseera nga kizibu nnyo obudde bwali bwa COVID-19 abantu nga bakunkumuka bafa era ng'abantu balina ennyiike n'atandika n'emiramwa egyazza abantu emitima nga gitukubiriza obutagwamu ssuubi. Omulamu ogwo gwatuyisa bulungi mu kiseera ekyo mu kazigizigi wa COVID-19 era tumwebaza nnyo. Teyakoma okwo n'agenda okunyikiza eddiini wansi nga tusimbukira eri ddala mu katabi. Akatabi ke kabiina akatono akalimu amaka nga 10 mwe twegattira ffe Abakatoliki. Eddiini n'esimbukira ddala eno wansi ate bwetyo ne tulinyalinya n'abaana baffe ne bayiga.
0: Ampuliriza ku lw'abakristu bonna mu ssaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka saba Kristo w'essaza lino Regina Kitaka bw'abadde annyonnyola ebitasobola kwerabirwa amuyozaayozezza okutuuka ku myaka gino omusanvu.
2: Omusumba tukozeemu omulimu ogw'okunyweza obukristu ebijaguzo eby'abafumbo tumulaba lunye kyokka ng'ate takoze ekyo kyokka naye afubye okulaba ng'omukristu abeera mu ekereziya nga musanyufu ng'alina ne kukasente atukubiriza okukola.
0: Ambuliriza mu kisanja kya Bishop Jumba kino omutukuvu Papa Francis bwe yalondera abasirikale ba Papa basatu mu ssaza lino ekintu ekikyali kikyaludde okulabwako mu ssaza lino okumala emyaka 58 emabega. Abasatu bano kuliko omwami Dick Muwanga Kivumbi, omwami Joseph Luswata n'omukyala Gertrude Nabukeera. Era ku lwabwe Dick Muwanga yali saba Kristo w'essaza ly'e Masaka agambye nti ekkula lye baatuukako gyali maanyi ga Bishop Jumba.
3: Nze mu ngeri enjawulo ne bannange twebaza Katonda nti mu myaka gino omusanvu era omusumba Silverus Jumba bwe yaweerayo amannya gaffe eri eri Papa kubanga omwepisikoopi bw'atakusemba oba bw'atakuwaayo ate Papa anaakumanya atya. Era mu buli ngeri omwepisikoopi Silverus Jumba ye yatuwaayo Papa n'atulonda okubeera abasirikale ba Papa. Ono twebaza nnyo Bishop waffe okutulabamu ne Papa n'atulonda.
0: Ambuliriza nga tukuza olunaku luno mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja ku lw'abannabyabufuzi ayogedde ku musumba ng'omutabaganya waabwe era olutindo lw'abannabyabufuzi.
4: Ampuliriza emboozi eyo tujja kugikwongera mu nteekateeka eyawootabadde. Amawulire ag'obudde buno geego ku ssaawa 5:06 n'essaawa zaffe eziddako tujja kutuusaako amawulire amalala. Nze Ssonko Jude muzukulu wa Kisolo ebiddako bya mizannyo.
5: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu. Esawa zidi satu ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webale kuwuliriza radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
6: Obadde okimanyi nti kalotisi zino nnungi nnyo ku kulaba kw'amaaso go? Kale zeemanyize ngo zirya naddala gw'atava ku kompyuta oba akolera ku byuma ebikuleetera ekitangaala mu maaso zijja kuyamba okugakuuma nga gakyali malamu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
5: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu.
7: nga tuja kuzemia kabili mwetane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wede zo buganda na uganda yona wamune kuchuso mlambu abantu nga itamo program zaye zenja ulo
8: nyeno radio yo chan unamu masakan singa yobulungi
7: kati radio budu gina kutuka

0: bizaba yobutelevu mu bitundu byenjawulo mu kyetumya radio mga 25 tuwa era nga babijaba mwabalidde empanga kati tugenda kutandikira awo nga 11 mwezi ogw'omusanvu okuva kumakya paka kawungezi radio mdu yonaeja okusibawo ebijaba mu tawuni tugenda kubeerawo n'enteekateeka ezenjawulo omuli enteekateeka yamuteeseza mmeeme abantu mwe bagenda okubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezenjawulo wamu n'okutuumira ku bantu baabwe live kumpewo okuwangula ebirabo muli t-shirts n'ebirabo ebirala ntoko okusako mpira kasa mmeeme wakati w'abapresenta ba radio mdu n'abawuliriza baabwe ab'ebijaba kali n'abantu b'ebijaba kakoma kayaga nkundu wa CBS Luwanga kano n'ekibimba kawuliro bakijula kapoochi busumbi bijaba mu kisiraamu jaga mu dusana n'ebitundu ebiranyewo fenna tusaleka ebijaba nga 11 ogw'omusanvu anti radio mdu esazeeko Radio Budu at 25.
1: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
2: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati we tusinzira. Olwo ne tukutuka kwe yonna gy'oli. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Stanley Kibanka. Wetu wetu lese bukolokolo. Musawe semba yo. Esawe yo kune komekeza program sekukera. Buli lugendo. Lutandika n'okusenvula. Buli kiroto kikulanga kinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizi wa banki enkulu eya Uganda.
4: The sound of love is
3: sports. Sports. Sports analysis. On a sports analysis, one program sebukera.

0: ebibali mutano atenga tebasubira muntu yenna okusobola okubeera nga bibawambako. Ekibinja ekirala ekya Azawad Liberation Front nakyo kiraga nga nakyo engabo kikyagikwasizza maanyi nga n'okukuba ebibuga obulala bakyagenda mu maaso n'okukikola. Wabulayo gavumenti ya Mali egamba nti byonna babyogere naye teyina muntu yenna gwegenda kuganya okutaataganya ebyokwerinda. Yagenda mu maaso n'okukuma bannansi kubanga gwe mulimu gwayo. Kyokka wadde nga gavumenti eyongera okubeera ng'egumya bannansi, bingi bye bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bajjukira nga ne gye buvuddeko era obubinja buno bwalumba ebibuga eby'enjawulo nga n'okukakana eyali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda Genocide Kamala yattibwa. Kati amagye ga Mali gagamba nti engabo gajja gikwasa maanyi tewali muntu yenna agenda kuyingira ate mu kibuga ekya Bamako okusobola okubeera nga agenda maso n'okutataganya emirembe egya bannansi. Gavumenti yongedde okugumya bannansi nga betagenda kubeera ng'ebalekerera, bongera okubeera abagumu wamu n'okugitemyako singa babeera abatamanya ng'amba abayingidde mu bitundu byabwe. Okulwanagana okw'amaanyi ennyo kati kuli mu kitundu ekimanyiddwa nga Anefis ako n'ekya Kido, ng'eno abayeekera bagamba nti byonna balina okubeera nga babiwamba. Ate kirimu gwanga era Cape Verde kujaganya kuyimba kunyenya galibe enjole nga bannansi bakyagenda mu maaso n'okwaniriza ttiimu y'omupiira yaabwe eyasobodde okubeera ng'ebakiikirira mu kikopo ekya World Cup, nga bo bagamba nti wadde nga tebatutte ekikopo kino we batuuse kumpi balinga abatutte ekikopo ate nga n'erinnya ly'eggwanga lyabwe lyayongedde okubeera nga litundibwa. Bano basanyukidde ttiimu yaabwe eyakazibwako erya Blue Shark nga bagamba nti kye bakoledde babadde tebakirabangako okutuuka okuzannya omupiira ne ttiimu eya Argentina, bo gye bagamba nti kafulumu kuzannya omupiira mu nsi yonna nga n'ekikopo kye bawakanira y'ekirina kyokka nayo baginywesezza amazzi. Basinzidde mu kibuga ekikulu ekya Playa ne bategeeza nga abazannyi baabwe be bagenda okusigala nga babajjukira ssaako n'okubawagira muli mbeera yonna gye bagenda okutambuliramu. Engoma zaavuddeyo ne bazikuba, abamu baakubye ebidomola, bangi beesibye ebisenso ne banyenya galiba enjole nga bebawanika bendera yaabwe wamu n'okwebaza omukwasi w'omupiira owa ttiimu yaabwe gwe bakazaako erinnya erya Vozinia naye ng'amannya g'amatuufu ye Josima Jose Evra Diaz kye yabakoledde okubatunda mu nsi yonna. Bagambye nti bagenda mu maaso n'okubeera nga bongera okuwagira ebyemizannyo n'omujozi gwabwe oguteeka ku bbeeyi ya waggulu olw'ekyo kye baabakoledde. Ttiimu eno yasobodde okubeera ng'eggibwamu ttiimu eya Argentina naye nga eddakiika ekyenda zaaweddeko nga tebasobodde okubeera nga bagijjamu kati mu ze bagattako ze zaasobodde okubeera nga zigijjisaamu. Enteekateeka eno bongedde okubeera nga bagyagala ssaako n'okutendereza abazannyi baabwe. Omulungi awuliriza gavudde ku Ssemazinga Africa. Mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agunde gundo omuteregamu.
1: Ufuna gema wili okuva ku Ssemazinga Africa. Tuchakuletera amalala. Wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tuja kuzebya kabili mwetane jau Radio Budu ngeri kumpa wefaba kule wedezo Buganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu wa bantu nga itamu program za yeze nja ulo
2: Yena Radio Yochang unamu masaka yasinga yobulu
1: nji Kati Radio Budu gina kutuka kumauli zaba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia Radio Budu 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tugeda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msalvo kufo kumache paka kaungezi Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tugeda kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirt si nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Budu naba uliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano nechibimba kauni loba chijula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bila nye wo fenatu salika bijaba anga kumina mwida kwa msambu hanti Radio Budu esanze ko Radio Budu at 25.
3: Wewuli na gomu mkubo. Ako kabela mauli ya gabi ya mizanyo. Wanokuredi obudu.
4: Yenze tamke dombal.
5: Nani zeroni.
3: Agomu mkubo. Program wa gomu mkubo.
4: Timu inegenze games inya. Teina muwini na akam ye klabi ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi ya vili. Adeno kuruzinge mirundi ya vili.
3: Si wawuli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
6: Fenati duginati niyo kaso kampeni wede ya kuwa mani home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goal spiri kuwelele. So Newcastle bagala kuwangula game spiri zidilingana gabali ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwa kusatu lukumi na ndasa tumwe tano.
3: Katuwa nyumiru wachi. Mupira. Motoka zampa kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program wa gomu mkubo. Agomu mkubo. Program wa gomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo ye na. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Radio yomu ntuwa bulijo. Wangula
7: Wangi
3: Wangula
7: Ania ugede chikambetu Omaize wali ya vyoku wangula wesiba Sumulu rakati mkona antia
3: Olinechi fanani Oba katambike we kwa ata Ngoli kukumuku mikolo ja radio budu jeze tegeka Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero Waliweka Walinebacharibo Walinomu kwa koziba radio budu Oba balikawa kozibayo Walimu studio za radio budu Olinechi fanani chaba koziba radio budu Oba balikawa kozibayo Oba olinechi fanani chewa kwa ata Kwajimu kwajie mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu lebirabo ne radio budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio budu hati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu je ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyumo kwe screenshot ya post yeo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasingo kuteka yo. Obo kupostinge vifu fananyi oba video ze nyingi yajjo kufuna omukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke miyaka 25 eja radio butu keriko mbewe somesa no kuchuso bulambu abana Uganda wamuno okuba webisanyusa kale toshula mukisa gwo bero omukwa abo bana mukisa abagendo kwe wangulira bilabo semalabo ne radio budu ku miyaka 25
1: Nga tuja kuzemia kabili mwetane jau radio budu Ngedi kumpawe faba kule wende zo Uganda na Uganda yona Wamuno kuchuso mlambu wa bantu nga ita mpogwa mzaye zenja ulo
2: Yende radio yo chank, unamu masaka, yasinga yobulu njiyo
1: Kati radio budu gina kutuka kumauli zaba yobu televu Mubitunda bienja ulo, mchetumia radio budu hati 25 tuwa Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga Hati tukenda kutandi kila awo, awo Nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni Tukenda kumina unenteka teke zenja ulo Wamuli antika teka ya mtesisa meme Abantu mbagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuno kutumina kubantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuli t-shirt si Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wa baby java Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Ruanga Kano ni chibimba kauni loba chijula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu wa sanseko Radio budu at 25
8: Mbiyo na biyo kola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko dinamanyi, lulibolu nuwangula. Olo na fetu kwa biyabumale, musawo yoku bilia program tuwezimbe, tuwezimbe, wanokredi obudu.
9: Edachika kumina bilize zaka itakusawa etano, olikredi yeyo muntu wabuli jo radio obudu. Jo sinzi lukuli liza weba linyoto jangoko, banafabari mukawuniro, abali yebulinda. Radio Budu Fans Club Kauniro Radio Budu Fans Club bali che unyabulinda banafa bali ya Matete Maogola banafa bali mu Fans Club ya Zafe abali ya Kampala abali mu Bamikwano mwe bali nyomwe bali le dalo kuliza radio nyo muntu abuli jo temujango okwo temujango okwo temujanga okwo program twezimbe esawe ne yokubiri tutambula paka sazi genda kubera wali zina kuwela mukaga era tugenda kuogera ku nsonge z'enjawulo luli twayogera ku mulimo gwo kuba emberenge olwairo njagala tugumalirize tuogere ku mulimo guno ate n'ebyuma byennyini ebizikuba tuzo tubyogereko munundi omulala tukwate ekirala kansokenzi jabu bakabono zije tweyongereyo tova ku radio y'omuntu wa bulijjo radio budu sigala ngo kyawuliriza katono nnyo obubaka buno bwemala obujjawo ate ngenda kujja tubenga tweyongerayo
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo rainbow agro science company limited beba kukuli dagala read out edito muto kufira damu milandira echikufira koku lwa ukudamu kumela mundi milo yo olu wateta mekisi dagala likola kasori omuemba kone bijanjaro linongalide tero muto kumale mieze satu ngateguza mkumela mundi milo echuwa bilima kasera kukwe gazanya katiate posilini dagala liabi uka ngalite bisanyi mogo nebi ukebidi enduli nebi valebi omuti nebi kola batu kole de dagala adiko nisita edite nduwa dezoneza fango gamba ngaka tunyeze blaita kere bilime nebi lala katiate tani kapu dagala liziza enduwa deza bright zone na obutata taganya bilime guayeta ze dagala lino isange mubakamu farm supply wamune mubansanja agrochemicals kubudu street mchibuga masaka wamune chotila mutauni ebu koma nsimbi lisange mubatamu kede agrochemicals ateka disizo mubabukasa business store kuba kusimo kumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane emu bili emu emu nyatanu nyatanu.

0: misana wana tuwera mumuziki wano ku radio budu
1: wano mpapwa mza mek tukuma nani stop umziko kucha kuleka wansi
0: katibuliru nako kubaku balazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zem sana paka kumye za kaundezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wawuli jo
2: Oli wakati musawe yokuwidi ya program tuwezimbe wano ku radio budu
3: Ochauri disa radio muntu wabulijo radio vudu program tulimu tuwezimbe nze sonke jiodi tutambula fenda paka saa zikenda kubera wali sawa zija kuba mukaga muda chikanga musambo kufo kati nja kuba mbele kereza nja galu kujuki zanti usokuro kwega taku whatsapp group ya fea tuwezimbe whatsapp group ya fea tuwezimbe ukijeka taku changu agenda musimu yo ya whatsapp onsindikire message sindikira message ongambe nti yagala kwega takonja kuweleza link link hiyo jikona mbu konyi oja kuwa weyunga ku WhatsApp group ya fair program tuwezimbe hiyo no tunyumiza yo binji emboze zo kwekulakulanya wali ya bakugu eroso bolo kubuza ekibuzo kyonna abakugu ne bakikuddamu yabachikugu nebachikudamu netusobola kubanga tutambula ila njagalo babu zaka bali mu group ya whatsapp group ya tuwezimbe njagalo kubabu zako mwibali nyumu mwibali redugu kubirira mgana nge Alan Juko mgana nge George Masaka Mkatale mgana nge Kenny Kevin Mujuzi Tofa teacher Mugumia mgana nge Kansala Emma Kafero mwibali nyumu mwibali redala Tofa mwibali nyumu Alex Jasmine Chief Harriet Chigerewe bali nyowe bali edala Irene Kakuru Chimuri mwe bali nyo abali mu WhatsApp group ya feyo ya program tuwezimbe mwe bali nyo edala buze ekibuzo ne bakudira mweyo obulamu ne butambula tera ne bisinga otu batu binyumya kawo mu mbere yo katweyongereyo tera tuongereyo kunyumya tumalirize nsonge ne popcorn machines ne mgana ngisika
4: Katibombitu batunulemu.
5: Hali. Kakati, singobo oyagala kutandika na kuma kama andagoka. Osobola okubeera n'emitwalo ana mwebidi.
4: Yes.
5: Otandika.
4: Otandika business.
5: Singobo oyagala kutandika na kama sanyalaze. Osobola okuba n'emitwalo na ana mumusanvu.
4: Kama sanyalaze. Atandisi okubanga ina... business yonna
5: byonango bina
4: yes
5: kuba kiba kitegeza nti oguze buli ekyetaagisa ekisigadde kusiika singobo yagala kutandika na kuuma akakozesa enku n'amanda weetaaga okuba n'emitwalo nkaaga mwetaano
4: nga kata akaba katambula
5: olwo akote katambula era obwedda bwensoso okwogerako bwonna tebutambula obu stationinga mu kifo
4: kimu
5: kakati ezo ze sentence zo gamba nti omuntu alina we sentence amusamu ayagala okutandika
4: atandika ana mwetaano
5: nkaga mwetaano yesebo so kati omuntu ayagala okutandika awo watandikira kati buno obusigadde obuli mobile obutambula tubukola mu ngeri za njawulo era tebufaanana bei kati nga tubadde tulowooza ku muntu ayagala okutandika atete tugenda kumutwala mu miwendo
4: eminene
5: yesebo
4: kati ayagala okutandika nga atambula wakati yondoza aba Yesu tuddemu nga kati kati numba katale yonna gye kali oba kali kololo oba kali semba bulo oba kali wa
5: Abayetaaga emmiliyoni emu ya ssente yonna nga ako ke katambula nga kali mmanyo bwe kaba nga kali otomatiki oba weetaagawo emmiliyoni ng'emu n'emitwalo ana kali ke twayogeddeko akakozesa solar system yesebo
4: bizibu ki ebisinga okubeera mulimu guno twogera ku mulimu gw'okukola ebyuma bino n'omulimu ogw'okusiika embere bizibu ki ebisinga okubeeramu bisoomooza
5: kati ebisoomooza ebisinga okuba mu mulimu guno ogw'okukola ebyuma ebikola emberenge gy'emiwendo gy'ebyuma bye tukolamu emiwendo gy'ebyuma
4: matiriyo
5: gwe tukolamu ebyuma bino akyukakyuka nnyo kati buli lwakyukakyuka teeberezanga omuguzi wa setting emiwendo aze amaze okulamuza akuuma ategedde bbeeyi akubulidde nti agenze kweteekateeka
4: omwezi oba emyezi ebiri
5: agenda okudda ng'ate birala ekyo nno kitusoomoozezza nnyo.
4: Gwaleko ogambye nti jangu n'emitwalo 45 olimumugamba na munana.
5: So bannange ebisale bino bikyukakyuka okusinziira ebbeeyi y'ebintu nga bwe mujja mugiwulira egenda erinnya ne bwegendeka. So okwo kwe kusoomooza okuli mu kukola ebyuma bino mu kubiweesa. Ate okusoomooza okuli mu kusiika embere. Bannaffe abatulimira nayironi tebannamanya kiki kye bateekwa kukola kituufu
4: okusobola okufulumya nayironi
5: ow'omutindo. Ekyo kyokka kye kikyatutawaanya mu kusiika emberenge. Batono abamanyi kye bateekwa okukola
4: mu mulimo
5: yesebo. Okwongerako kyaffe
4: mukagattako
5: omutindo
4: mu ngeri ey'obuyi
5: yesebo.
4: Omulimo guno ogumaze mu bbanga ki?
5: Omulimo guno kati mpezezzaamu emyaka egiwerera ddala 8.
4: Biki byogwenyumiririzaamu nti gwenyumirizaamu kino na kino?
5: Kati ekisooka emikwano gyeyongedde. Ate nga si mikwano gya kunyumirwamu bunyumirwa wabula emikwano emiwe gy'amagezi. Ekyokubiri mwenzi gy'ekyemisana n'ekyeggulo.
4: Ye ofisi
5: yaffe.
4: Yes.
5: Ekyokusatu abamu ku mikwano gyange nabo basobodde okufunawo wano ebyokukolera nkola nabo nga bennagaye tukolanga ttiimu katuweerawo bataano. Yesebo.
4: Ogulaba wa mu myaka nga etaano omulimu guno?
5: Mukama Katonda bw'ali baayagadde nsaba atusobozese twerabe nga kampani ennene esobola okuweereza Uganda yonna n'ebweru waayo.
4: Mulina essuubi ery'okwongera okukola obunoonyereza okuvaako ku obwo obuuma bwe munoonyerezaako ne mukola ne muweesa?
5: Ne kaakati mukama wange wano we tutuuse si we twatandikira. Bino byonna by'owulira simanyi kagatta manda na nku kubadde kunoonyereza kupya si gye twasookera. Era nze eri wa mukama wange gye

0: Ayigira ebyo tebyaliyo tugenze tuongera kutunyonyereza bunonyereza okusinga waliyo bw'amasannyalazi n'obwamanda tebwaliyo yesebo
1: waliwo abavubuka abataagalira ddala kukola ng'ovudde ne ku bavubuka waliwo abantu abataagala kukola nga n'emirimu baginyooma ng'omuntu alina obusobozi obusobola okufuna kapito w'emitwalo ataano naye nga bw'omugamba nti emitwalo egyataano gisobola okusiika embeera nga n'otandika okufiisa akasente nga tasobola kitunuulira mu muwabwa kati
0: kakati abakulu abo aboogeddwako waggulu nze mbadde nsaba batambule nga batunuulira abalala bye bakola wadde bo balowooza nti biyinza okuba nga bibaswaza nga bo tebibajyamu naye bamanye munda waakyo ki ekiriyo kubanga buli lwonoonyereza n'omanya ekiri diipu oyamba kikuyambako okwekkiririzaamu naawe osobola okutandika so kati mbakubiriza tetunyooma mirimu nabwe giba mitonotono nga gino tutandike gyejja kututuusa ewanene wetwagala
1: akasemberayo ddala bwana Kisekka
2: tetugenda kusukka waawo essaawa zimaze okwera mukaaga webali kuwuliriza njagala kwebaza abadde agoberera manyi ndi bwoba webaddeyo osobola okukola ate n'okyusa obulamu bwo nze Sonko Jude programu twezimbe bwetyo bwetambudde tusisinkana olunaku olw'enkya mawulire ag'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna ge gaddako
3: webali kubeera muwuliriza mulungi owa programu twezimba essaawa ey'okubiri bwetyo bwetambudde wano ku Radio Buddu essaawa wano ku Radio Buddu Esawa, ziri mukage ez'omutuntu, budde bwa mafumba ga byamisana, webale kuwuliriza Radio Buddu. Tuyina ina. Tujja tukuba ku mukono. Ensi yonna tujja erina mu ngalo ttaano. Kati nawe uwuliriza Radio Buddu ng'oyita ku mikutu gyaffe.
4: Ku Facebook.
3: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM.
4: Ku YouTube.
3: Radio Buddu.
4: Ku Twitter oba gite X.
3: At Radio Buddu 98.
4: Ku website.
3: www.radiobuddufm.com.
4: Ku Instagram.
3: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM.
4: Oba downloading app yaffe ya Radio Buddu ku smartphone yo.
3: Nawe ubeera omu ku abo abatambula n'abakulembedde.
4: Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Gema udile gebi obu subuzi. Wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubukade butano ezili unsecuredi. Uruzeyo mwana wo kusomero. Ate kwena nyini somero. Housing Finance Bank. Ekuletede mortgages. Ezigeno kuyambako munkula kulane ye bange pamvu. Wamune unsecuredi school bridge finance loan. Okutuka kubukade bibidi. Zikuyambeko munkutandika tamu. Housing Finance Bank. Erunga mziwa banki nkule ya Uganda.
5: Eda chika ziri satu zokaze zise kusawa mkage zo mtuntu ogoluna kuruwa nilo wasibiyo tiagwe na ulirizo mkuto ogwa chenda mumunana akatunyeze munana ne chenda mutana akatunyeze tano Radio Buddu kade kama ulire gabi abu subu zinganoga kusumira ndi Dembe Davis abali mumulimo gwo kulunda ebinyanja wano mubendo meliri Masaka bawanja gide government okusukira mu yambabali mulimo gwo kulunda ebinyanja bino ekendeze ku misoro ogyessa ku bintu ebikosebwa mu kulunda ebinyanja olondo nabo basobola okufuna mulimo guno bwabadde nga ayogerako ne Radio Buddu Kakoza Sulaimani ngono mulunzi wa binyanja wano mu kibuga Masaka era ng'omulimo guno agumazeemu emyaka egisoba mu 15 agamba nti emisolo egisusse ku bikozesebwa agamba ng'emmere y'ebinyanja ebyuma ebikozesebwa mu kusima ebidiba n'ebirala bino bya bbeeyi nnyo nga kale nabo bakaalubirizibwa okukola omulimo guno n'ekigendererwa eky'okufunamu wabulira yeekokodde n'abantu abaweebwa projekiti z'okuddukanya ebinyanja mu ggwanga baagamba nti bantu tebakoze kimala kuyamba bali mulimo gw'okulunda ebinyanja nga kati asabye gavumenti okuyingira mu nsonga zino olunno batandika okuganyulwamu mulimo gw'obulunzi obw'ebinyanja mu bitundu byabwe.
6: Emisoro ejiri kubiko seba kubiko ndi ebyennyanja nga government eno kuna mpaka temmeri ebyennyanja sente nyingi ekusinye 15 buli kilo n'ebintu ebyabikozesa twatugula eddagala okusima olumukwetagisa mafuta zimuluke nene okusima nozo zibaza bei.

0: Ya vila babei yukusasura wako zao. Atukosa abantu banji, okume menyaji yuhitakisa sente nga nyenji. E sente, abantu vila steka mu, chizibo kustambuza bulungi. Tuwa stambuza bulungi. Abantu abamu, tibaba tuuka ko. Abantu abamu baba busa amaso, atinge basukulo kolo bulungi. Ane magenda kubantu watu wakola bulungi, ni babereyo. Kusaba government, edeme chuse, abantu vila projects, eze nene nyo. Edemu ezifunze funze. Edemu ewena abantu, abalala, basitemete memu pati. Simu tuomuti akula Uganda yunwena mubye nyanja. Tiakula masaka na wana wanida edemezi funze funze abantu abasobola kutukila abali mvebe nyanja basobola kubanga bogea nabo ni abantu abamu mbuma wemi ni mominji nuvuna izi wabunji abantu abamu ni wabalima ukugela nabo
1: Mubirala nga abakulembeze mu ggwanga bakyagenda mu maaso n'okutekesa mu nkola etteeka lya gavumenti lya trade order na teeka nsala omukiize ku lukiiko lwa disitulikiti y'Bukomansimbi ng'akiikirira abantu ba Butenge y'ekyalo Munyana Abdul Nurdin alaze okutya ku ngeri etteeka lino gye likwatiddwamu naddala mu bubuga obuli mu madisitulikiti agasingamu ebyalo ng'agamba nti kino kyolekedde n'okukendeeza ku nkunganya y'omusolo mu bitundu byabwe. Nga yogera kone Radio Buddu ona agamba nti enkola eno tegenda kukoma kukosa batundira ku nguudo wabula ya kutwaliramu ne bannanyini business na ddala kubanga bano ebintu bibasinga babadde babigula ku bantu ate nalipo ne balyoka babiguza abantu
2: kirungi government yateekateeka okuteekateekera abasuubuzi bwe bakolera naye waliwo akajanja akazize nefujjerize mu bya trade order ng'okugoba abantu mu butawuni bw'omu byalo okubateekateekera osanga omuntu n'amaduka gennyini tigalina bakasitoma nze nkubiriza abateekesa mu nkola basooke balowooza ennyo kuba katutula Bukomansimbi trade order gye yagenda tiate abantu mu maduuka bakonkomalira awo ne bizinesi ezimu zigenda kugwa ng'abatunda enkoko abalunda enkoko banabaana bali basiikira enkoko ku makubo badde basiike enkoko eziri mu bisatu Bukomansimbi awo nga bazookya olunaku kati basasula kwokya nkoko ziwera 50 kati bana abalunzi b'enkoko nabo bali mu kugwa mu business abatunda emmere y'enkoko nabo bali mu kugwa mu business n'olwekyo nga sinaba kulowooza kugoba abantu ku makubo tulowooze nnyo business endala ezigenda okukosebwa.
1: Bwabadde nga ayogerako ne Radio Buddu Julius Kitimbwe omukubali mulimu guno agambye nti akaseera katuusa abalunzi banaba ebyennyanja okwongera okufuna ku bukugu oba okulunda nga muno balina okukopa enkola za muwanga agakuze mu bulunzi bw'ebyennyanja olwo nno nabo basobole okwongera kunyingiza ebyennyanja ebyolulyo. Ate yu ebe yensimbi nga weyimiride kubanda byensimbi ebyenjawulo webukeredde olunaku olwaliro nga dola ya America egula wakati wa senyisi 13.63 netunda senyisi 13.73 okutuukira ddala ku senyisi 13.84 yo paundi egula wakati wa senyisi 14.72 okutuukira ddala ku senyisi 19.96 ate netunda wakati wa senyisi 19.92 okutuukira ddala ku senyisi 15.15 nga ne euro egula wakati wa senyisi 19.12 okutuukira ddala ku senyisi 19.29 ate netunda wakati wa senyisi 19.27 okutuukira ddala ku senyisi 19.49 yo sente ye Kenya egula wakati wa senti 2.75 okutuukira ate netunda senti 3.5 banafe edakiika ziri 8 zokka zeziise ku ssaawa 6 ez'omutuntu ogw'olunaku olwaliro ag'obudde buno bwegatwegagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
3: Badu uliriza mauli ya gebi obusubuzo kufa musio na wano Radio Buddu ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisa chuwadi uluzeyo mwana wo kusomero atikwe na nyini somero. Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kulane ye bange pamvu wamune anisa chuwadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandika tamu. Housing Finance Bank elunga mziwa banki nkule ya Uganda.

0: yo tenju yo munda olu ebisenge nebira bikaburu unji olu kuba ya muzigo ebisenge newe bidugala obioza koboza nebida mune binyirira katiate plasko ni weather guardi enegumile mbira zobu dezo na kubisenge nadala wabweru omuli omusano omungi enkuba enfufu olu kongene bintu ebira lebikose ebisenge nga nechisinga byo na etabulu wanabu kugu okusobola okugumile mbira yobu deyo na irange eno tewali ranji ejenka na kukatare katichari leduka liafe oba agentu wafie na mchitundu cho wegulile bucket ya plasko ni paint plasko ni color your world.
1: Kaboksi, cheche chate.
0: Kanoke kazanya kangu. Kwa sumulo kuzanya abutelevu kusimu yo. Kati ulaba, mze na nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Matu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
0: Shiba chwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
0: Kati atese chochoka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kwa na amasogo. Antio sumulo kuchuso ula mugo. Muluzanyalu mulo ka.
2: Kati chikubereero kulobula mu bulunje echa amateka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
0: kaboksi kakutusibwako oku Dynasty International ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere.
1: Ah, Jaimani.
2: Eh, Mugana.
1: Eh, Musule Mutia.
2: Muna mwe tuli. Mpozi mwe.
1: Mwe tuli munange.
2: Banange mujebale emirimu.
1: Kale sebu. Namu mujebale kwa munange.
2: Kale kale.
1: Bitambula bitia.
2: Bichatua za mpola mpola.
1: Ababiba amba toke mugobagana.
2: Kugobagana nabo. Obero liyao ndia. Ateka tiyo lusukuru wa gundi balu genze mu.
1: Ateka tiya.
2: Balu njiza muka atao ne mugenda mukola lodi broka.
1: Kakati. Chairman
2: wanji
1: ensonge enkulu nzize kwebaza banange mwebale mwankolera byonna mulumbe nga mutabani wange afudde
2: amina
1: nkwebaza Chairman n'olukiiko lwonna
2: wewaawo
1: ate ne weemaze mwaleeta
2: ezo sebi ebyo byammwe
1: Yimbu waliwa
2: byamwe bya ROC
1: mpulira bigambo bitambula kuno mbotuuka ku ROC Ono nyentebe tenti ne bagate leta ya kantu ze shakira bakee wange
2: ebyo bigambo bya abantu kakati omayimbera mu abantu bakwasa obuvunanyizibwa bwe kuba mukoro ngogo ne bamukwasa obuvunanyizibwa nti kati gwe bya tenti n'obutebe gwogendo bikolako kati nga anoonya waya ulira bwagira bwati bwatuuka nga n'ezaffe w'omuwendo
1: ali akongeri ki
2: kati ezaffe ez'obwerere nazo nga aliawo nti etenti eza ROC ya mitwalo esatu n'obutebe kati nga agenda okumaliriza nga yawuddeyo ng'ekkumi n'etaano
1: obubbi
2: naye tenti zaffe zammwe obutebe bwammwe bya ROC bya bwerere
1: webale Chairman
2: bya bwerere era ffe tukugamba kimu nti bw'obimalirizo bikola bitereze bulungi obizenga biyonjo nga bwe wabino nanga biyonjo tuba tetulina kizibu kirala
1: naye webale nnyo Chairman mwebalire ddala n'abakyala bali abaawaata bamunno mu kabi nabo gye nabadde eggulo
2: baba webale
1: nembeebaza nti mwebali nnyo bannange mwebalire ddala ebizibu ennaku kibisabirwa munno naye nabaga nti mukama bw'aba akireesi
2: kuba yageze
1: yatwate yatujjaku
2: wewaawo
1: nange muntegeezanga nange nenzijja misinde mwebali bannange
2: naye ng'omukolo wawo gwali gwannaku naye wategeka bulungi
1: munnange
2: wategeka bulungi
1: obanga otegeka
2: era omwana n'omusiibula bulungi
1: omwana oyo yankolera bingi
2: era okwogera

0: Ubadu ulilizo mpira. Endiwa ye mpaka sa chikomo chensio na. Wana kuredio budu. FIFA World Cup 2026. Ngabada kutusipa ako. Ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule. Wewandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kozi saka simu akatono. Ngatuli na interneti. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Oba njiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku M10. Osobulo kwe wandisa. Utanikidawo kusipa mpira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Merichi Group, abatunda ploti musai sesenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akadekano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe, nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka, guogule takofunina kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone ebibale bilala, atengo suba no kubebu zako kubio bulimi, kono obu yambi. Nga tuja kusebia kabili mwetane jau radio budu. Ngeri kumpawe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona. Wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamo program saye zenja ulo.
1: Yene radio yochang, unamu masakang, usinga yobulu njiyo.
0: Kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunda bienja ulo, mchetumia radio budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba lindempanga. Hati tukeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumbo kumache paka kaungezi. Radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukina kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuni anteka teka ya mtesisa meme. Abantu mwabagendo kuba genzi zabila ozo kusongeze nja ulo. Wamuni okutumi na kubantu wabwe live kumpe wo. Ukuangule bila wamuni t-shirts. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba radio budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano nechibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudusana na mitunde bilanye wo. Fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu. Hanti radio budu wa sanseko. Radio budu at 25. Batuweli jeko nenga titugoka. Batuweli jeko nenga titugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guluwazo.
2: Radio budu. Eno ya radio yomu.

0: من رفیقی.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusensira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio Wudu.